Te lakthut na nyambu ode ka nga te spera tang se hal phing mayan chin du falte bangyan chas injer bi tontak pon adrese diring jakpo mallekhong ma chhatsu di fespa jakpo gesrit hindustani baba yaqo mahatma gandhi ji fyakpe tam jaks pe jak jak pona dese mallekhong ma chhatsu mahatma gandhi ji rangi sprel bi misheng khadang lampo hak dona ahimsa non violence crimes po principle pola thamse khuri bas pi zindagi zerna mitheu deang nok sprel khan inzo khwe fyak pos diu tan masong ki sunasu fasad benduk chasia swa sunasu sat masat pa phok ma phok chuk pa physical harm chik mana ma cha chuk pa ga injustice shigot na ka to ngoni chenot na ka to ode khilaf ngata nga narfabar do khur banyan just in ngates amun na ngam bo ngates non violence na ngam bo zere zerba sar khan in suk yang khuri me chanuk dunga tanga tan khan in suk ben lagwami ya miuli thorika di non violence jak pus ngata nga diu itu fin just in suk ki amun zerbana sirf ngata nga jang mi cha chas po thamu mi cha chas po za men zuk balki ju chok shik zeschez in zu ki du zog yul chi chochas du zog chi chok shi chochas ga wi an nu ga mi mang shik in na sang khwa izzat khwa tangas nyom shik pa se khwe hak kun yang khwa azadi shak shik phuri chi bang yan jas yot na rang hak hukuk kun thop chuk chas pola ngates non violence zeschez in zuk amun zeschez in zuk miuni thorika non violence rakpo ngatanga internationally ya bainul aqwami miuli thoika malle khong mi jak chig insuk gavyanu non violence crimes po ya non violence principle po las ke tang mi minang di jak po jak se insuk di ton tak po amun na nyam bo mi ches pral chas bunyadi insani huquq rik chi ummat na don sagas nyum shik base thop chuk chas sak singom shik pa se jak chas bomo bu sa zere ya fitpo na ngyal bachan kun zere dia tsoks la yul na yul zere nar yastrit nar yastrit chor yastrit chik tsun zere yastrit chik odon gang ma chik dil ba se cham se duk chas pe principle po do na suna si izzat pa chas po la stodra tang mi ming na in zok non violent sirbana gha mi mang shik inna yash chi chok shik inna yul chik inna ya ga chok shik inna ka to khwa physically ya spera tang je ka ya sem spika chang noksan ji ma cha chuk pa do chang ma thop chuk pa khwe shi ti na du chok sa ga la shik ma ha chuk pa do ni kas gax tang se yang don rgyala gomba rik lene fal ti ba chas po zes chas in chok non violence sirba na sirf na tes goma jsangas physical hurt cha cha ya phokcha surdung jas khasti jas phokcha dung jas kon la cha jas jas men zu amma jangi spera tang zar jangi spera tang mi joks po same skun ya ga zu la ba zo chozurik bet na ka to do ni strolika e mi mang sun la e mi mang sun inga tes insult mi bacha khong sun chek mi sto cha khonga galat chi mi jas cha phyes mi tak cha khong fashes mi cha khonga emotionally hurt mi cha chuk cha dun gang ma nga tes non violence searches in zok space laser na ka to nga ta nga agar ka to ga mi mang singi si ya nga tes nga tang nyam bo duk siot na ka to chi chi spirit tang mana odo ya ranga mazom na agar ya ranga ode odo khashik ma chor na ka to khwa rgyala ba se zes chas ki nga du khashik ma chor nga dika agreement ya nga dika razi met zere diang nu gya res khoyam bo thamu mi tang cha ki dukhes chi zes falan fistan zere diang nu jingsha mi tang chas violence create mana mi ba chas pola zes chas in zo te chos la yang nga tang zer na ka to nga tang basic unmetric kamzor ran mi mang shiot na ka to khwa nga tes bully mi ba chas khyang chin zere ya khwa phyas mi tak chas kho chunjik mi sto chas kho yam bo riala ba se duk se khwa ga lam lash yang nuk nga ti rox ko sha jot na rox ba chas pong nga tes non violence yang si chas in de chuks la ga social group chik in na ya crimes lok so yot khani mi mang sik in na nga ti chos lok so yot khani mi mang sik in na
ओदोन न बारियांग नुकचिक नचिगी बारला ngates gyala base mohabbat jakchas thundel por yala jakchas polang ngates non violence sirches in yang dia tsuxla chik na chigi izzat bachas polang ngates non violence yang nuk sirches in dia tsuxla ga mimang shianu ya ga malsa chigi ayul chigi anu ngata

0: se uma dia biodiversity conservation uma di area mana ngati government itho ka di un chua mana zaruri
1: ka sa juru na mana zaruri indare nam zima na ngata ki tsu tsu yul la le pana to fir ka nana insani ka jiks moin to fir janwar ko jiks moin chachin pa kyunki insani ne janwar pula zune ya danik bas se janwar se to fir government ne danik chos pana ko to zune khere adyan tangma ya ne de ko jana tsu tsu janwar ko jana luse insan la jana
0: ka se basic kasani dun ngates chherchhar ma ba khong nam bo ek eco friendly bas du par question pe ju chana ni ngati tus pe sang ajaza ta mi duk chana akhir pe ka yare zeri ga zox friend salit ngati ngal khana sa
1: ka sa ju ni tija de ayen ki sabse zyada na puro ecosystem po balance jakcha aur ngati ma hol po gandagi mi jakcha jese pollution zyada ngati plastic use me bacha dakhsani na ka to ngati climate change ma na zyada chino glacier ka ina jese ngati feel and ase ngatang puro temperature ina sabse zyada high temperature barga che barga ma na zyada gramon dun gang ma climate change ngati human ni wajah se ka dun sonsen to mehrbani don dihan jakcha
0: diana tisonam bo diring si science program i waks puthama thon induk diang ma jaga dian ta diring si program pur de mo chore dikna fan khelene duk tuk nan met san met lus na yong met pitu sene anu yang soma topic chi khore an tang nem bo thuk cha de man punga izin shas de bos ye ju khoda nar som mani khapre